una cocchia corta italiaico, Oliana dios nico apuyayaico, che punciai pinta italiai wawaikikuna, nyo pakilyaikiman sispaikamuikiko, tang yaman papa asugataikamuikiko, ta italiai, Señor, nunca kanki koyana Dios ati niyo hatu hatun Dios kay pacha kanak pacha kamarek Dios rikuskaiko manarikuskaiko kamarek Dios kanki Señor Dios ni kay tutamantampi wawai kikuna nyopakikiman sispay kamoy kiko kay tutamantampi ta italyay kawan po ni imakoy tamunay ko. Kawan parlay tamunay ko, taytay. Kaya hatong kuyapay ako ni kimangkina, uyarin ko ay ko kay manyakoy ni kuta, taytay. Nyo kay kuladuman kay sumag, uya uyarin kita kutirinimus pay ki, Señor uyarin ko ay ko. Papa, kaping oay kikuna nyo pakikiman kamuy ko. Kaping lapayay ko, Señor, kung koris ka, kailay kipi tarikoy ko. Señor, kaya uyari ko ay ko, manyakus kay ko ta. Kutirichi mo ay ko, kaya ko inikuman, manyako inikuman, wakay ko inikuman. Taitalyay. Ay, Señor, kang ka, uyari ko kami kanki. Señor, ari, kutichini kipas, uskay lang chayam, taitalay. Gracias, tukoy chay. Señor, kuya kunikimanta, muna kunikimanta. Señor, kay pachapakaripin, kay sabado punchay pi, taitalay. Señor, askaru na kamaskay ki, yasta, paway ta kalalinya uichay manta uraiman uraimanta uichay man kingraiman may manchos chakin pusan chay man mirunaka pawarin taitayay tutalyamantang Señor kirastaka kay kosko liaktapika liapayang una Señor taitay kolke kepanta pawarin Señor, hasta inihoway kikuna pachapunin, ichapas kawa rimakuitapas sakeros parak, kongkargos parak, nyaupaktarak, Señor, taitay negosyo kepanta pawari. Mayan chaling mikaman, Señor, taitay, amarak wasing mantel oksusyaspa, kawarak, Señor, parlakuininko rimakuininko, anchi ichaka, Señor, kay punchay kanka, sumag sa minchay punchay taitalyay. Papa, Señor Dios ni, lakhtay kikaway kikunaka, nyo kay kuka, nyo paktarak mi, Señor, kanwang rimarukuita munay ko. Chay mantanyang, Señor, ima ruay ni ko tapas, ruwasak ko, kalyang kantiempo

papá. Kay punche ka, Señor, isyak ninting kasyang mi punche tiempo ka oras kunaka. Señor, nyo paktarak mi ityaka munay ko kangwang alimakuita kangwang palakuita. Señor, Dios ni ki orasping taytay manyakuita munay ki yapayang taytay o ay kikunapak. Señor, Dios ni kaiping kailkamay to'y kupikasyang sutilang ko, Papa. Kang mi paikunata reksinki, kang mi paikunamanta yachanki, Señor, kang mi paikunamanta ima pinya kakting kupas, sa sachay pinya wakay pinya yaki pinya kakting kupas, kang mi paikunamanta, Señor, nanachikonki. Chay mi Señor, taytay kay pacha pakaripi, manyakuiki, paikunapak taytay. Señor Dios ni, kaya papa kay punchaypi, kioraspi, saminchayki, kioiki kunata. Yapayanta, taytayay, paikunapak manyakuiki, kaypin sutingo kasyan, kailkamaitopi, taytayay. Padre bendito. Paikunapakmi, Señor, manyakuita, munaiki kay tutamantampi. Uyari kuay, Señor, chaski kuay kay manyakuinita, taytayay.